0: Aruta a nela ua tupunga mai ai le faola.
1: Ia faftai tele lava faafunga mai. O te fi faitau ina se tusinga o lo ele tusi. Matua ngangana o le tusi pa ia malona faitau nga loloto mai le tūlangi o Samoa tusia e upolu va ai. O le fuata malona lou ila ngā luenga tālai. Na sida fia le leia Jesus winga ma faafita auli o lona taimi e fua i aila na ngā luenga faafaola. Faataita inga e fia mai Jesus watu ngā le faafita auli. O yutaia, o lea faafita auli na fua mai i se suinga o leola faalea nganga o lona nuu. Mai lea mea na faavai mai ai e lea tua. O le faafita auli o le mapo atua ma le mapo faaola tanga. O ta alo yutaia i o lato faalupenga e faima ufi ufi o ala ato wa amio. O falu penga tangata o le feanginga, faa nau a pera amu, o le noo filifilia, o sui o le faa tanga. O le mapo atua lea o taasea ilo lato uola talitumi moni lea tua. A o tauloto mamaua lelei, e a o tauloto mamaua lelei le tulafono, wa lava lea e faima awala, o lo lato faa tanga peitai. O le fina ngalo Yesu na o le tangata o salamo mafaa tuotua, na te maua le faa tanga. O le mori maua Ioani, e leo, ele ole toto le mafua anga, toto o apera amo suli ole faa ole tanga, ele ole mana ole tino po ole loto ole tangata, a ole mafua anga e avea ai itu tonu, e avea ai tato masuli ole faa ole tanga, wana ole faa tua tua, Ioane momua fai upes futolu, ole fina ngalo Yesu lea, lea foi, na faa mamafa e paulo, ele ole